E ti tokono itadaw kumwa duan hatus duan na pwede mano mantok na taon bay na tabi na ikaw. Aming kura na kabar tadaw bay na ti kaswaban bay na ti alam saan na lobi doso ng wantad ko ikaw ni Habgyo. Alidas ko ito purimanan. O toronong kyo. Mulong piyad. O gumu at nuri sarohon. O gumu kol bilingkangan dito po siyan nga. Patoronong ano po at ginawang pumusarahan kyo. Mabos ikaw mamili dahil saan pa kawagod tarabay na ti mamili magkinangoti ka ni Ngaw FM pangaruhang pangambalot do kayo kyo pumalihis do kayo hinong ako na po gano magkinangaw dahay mayad frequency siyam na pwede mapatitik turu mayad at RTM click datid magkinangaw ko dahay tika mayad itit portal ta radio RTM hinog ako na pagkano magkinangaw, hinod walay, hinod karajaan, i-sasakayan po dati kiyo. Hinog kabun dati. Mabagal kasasari, iti kasalimbahan da boros dusun, 2 jam na pati nga magkaringaw kiyo. Isang 2 jam ko po da miso, o marangon na kabar. Tadaw ko limati, orang awa simfoni rohani, da jam ko po da miso, talon hapad minit dat kaswaban. Dua sinding parang handi ti pagulo dilan to kawat ko inkurhat ko ngayon tawan dat bay no e dapat at watas itigyanan po ng sakit po gunto ko magkinaw to ko sinding di Jonis Gabong pinyampatan di Helen Making Aiso Piyupusan Aiso Pitagadan o manta di George Lian CEO no.

0: May kakaw agarasti kita daw, mga rajak karaja idualay do panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, kasanong nga po nga, mamanaw, mantag po narangan ko dit ako magtupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, nipanaw pa, now, mangulod file, take a bo. Tumanod lungkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa minggu na po na kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.
1: Sinima tadi Sharon Hernandez, pati lombosan na rangodo kayo diteno dito Pinay. Pati lombosan na nasa kadungdo kayo kayo, kumaditi ka niya WFM. Mungkin ako kasalimbahan dahay gisam na jam katurud tatuong.

kapasarahan ako ma tapinay nga di ta mga dati idlabus tay ka magaliti nuk ya tuhar gya hot program sumiwat dati tay ka mga dati ampay mga ramay kyo di po ba dati alasu kopyo hom so ay pwede daharong ayo to jorobu mamakay ko na da tupi manampayong kyo apal na polis sa huwag mamakay di mas kagyadi panakop ka bang amtadong

0: manod dat kapailan di tikyo megalo patimpod bay na ti itit alasu itit akawas itit kumayon dot sinar ultra ungu katikyo ilan na po lang nga it karumbak mo tikipi ang kulit ilo tapinay. Kadala na po kapiyo iti kamayan dot sinaran ultra ang utay ka UV tinga untuk ka jam ka padamisad ka swabon gisam jam ka apat dot sa sodopon. Sa kira milamilad alayan dit kapargatan dit labos kyo dit aw kapiyo ararahon nga patalib-talibon, pagyahat it, mga nidlabos dat walay kyo. Ay kami yung dorong-dorong nga, antok na panda dito pa das sa kapya tadaw nga, sanang lagi dat mintulungong kaya tapinay. Mintulungong, minum dat waig. Kumadihara tanganak kyo, intantangan dat, kailan dati tanganak to. Ako pri, mandatalasu, mamain nga dahir, isaliwan. Tinatangan ako tulong ng alahing at ikaligagan kapiyad ontok dot iti tuwaya diti linasu om iti akawas iti kamayon dot sinaran ultra ang guti tapinay. Magkinaw ako sining lalay diti numanta di Zesmus Joannis Janji nu Janjiku.
1: Pangindapuan nu manod agumu at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
2: May baiklano id RTM Sabah. Haragisam na ribuh at magiging odahay manikinit tadaw ang mila yala at sumiliw mong umalino.
1: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Mung hub kay di ka dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
2: Kada poledor ang mutakay id number 088-212-344 aputan 116 mantag kapailan sumusuhod.

Kabisanangan ko ma di Maria Juhan. Kabisanangan ko sa abon DJ. Amtay sanang tambalot ko ni nga FM ki. Hoy aramay bo kadi. Kasi kung nado kayo gyo, kasasari mo kinangaw ti kini nga FM. Amulong piyado at hino idasadu mantad di ti kini nga. Iti na po ko sa limbahan.kiningaw FM. Damo ko na po ko kiningaw FM kyo. Iti radio.rtm. Kwento nga pagun kyo. Orang nga kayo. Maya diti iti aplikasi RTM Click. Teka maya diti portal Radio RTM.

Hi, yung kay Joy Juhili Ibit, matad kampung susurong tambunan. Bagangat ko kopyada kayo kina. Damakin nung ako sa limbahan Buros Dusun, ngayon kaningaw FM. Uy, hi, aramay third.

Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut, uhutan ngaran company. Alamat, tadun kepopuan. Seresiden. Seresiden nakapiyo mengantong. Lalabi na gatang, size, suang, sinanang tisisot barang. Kada patamaha. Kada kondos tamahan panahakan gatang au asokoyot. Pagyagalon, palay do gatang. Kadat galing, masiti kailo ang mantong-antong. Kailo ka na dititulon mong mudot, haro na po taralan. Kaling ka taruhay, apa na ka, wala to sinuha.

I Matyo Vatican man ta di duaran. Amu aku no kongoy indah bay no naragot kuda aku ka. Ano puto ta cable minyak ka oroy dagima. Patutad amu mamanaw na puto cable. Putungan nagaji bay na ti acharwet nagidi boss ko ka aday dagi ma pasano nganda gya kya tapi nay matiyo ganti ay kuri juma di bossam katanagi ka ay balay dagi ah. DJ belanja ako sinding koleksi gidong id katangaban nga tajuk daw ka. Oh, siyo na patampinay. Haro na sindingat na ulo, dabay na kayo.

Dabana ti jam ka pada miso pada miso mini tadot ke suabon hiti toko nahi jam tahuri nanti keselimbahan poros dusun. Itu pupusan da jam ka pada dua tangan dah okey. Amo pabayan torong o jam ka pada miso telun hapod mini tad ke suabon nopo nga hingga nasuai tadau kolimo tita binay kau it simfoni rohani. Pasti bata ko pa pasan tabi na di tenung ay kyo. Haro po ti pipiro pasan di tao po na Columbus. Pabisanangan ka sabon tadaw ko limo dia DJ Nuno Kabar iti manta di tabi na Linus kyo. Alansan na talidas kasari managuang karajat di kita daw ka. Ampo si kong nagi kumadi ati tabi na no, tabi na Linus. Ulo na gidi tasaro mo kinangauti ka sa limbahan dat kaningawa FM kya omiti kago pasod mata di tepinay Maidi obsilan kasaban DJ Maida Medi kabo mantad ti babar asanang tako matud tumaguangat kumaraja ti kita daw kyo o mamasan na kukumari sa ukupusan pakaraja Hilod Hospital Tambunan ganti om nagi tambalot kukumaraja iti kampung sukung miagalikunden om iyan miampay pasan lagat-lagat ang takod kumaraja kyo ganti kumaraja mamansay walay kyo. Nuna po taguangan do ko yud bay na ti tapinay kyo isang irang oti kaning nga FM nuna po't karajaon bamsan lagat lo gato ko amigal bay na ti tu alasu kyo adala na po na kapiwa kalasu yun dorong dorong kya gumuan na manginom dat iwaig waig tamad kyo. Makinoto ko sinding mata di Saiful Jacob Retan dat suang no po. Sinding mata di Christina E. Kadaw nagi gatango ko po siyon diti. Puglod orang awiti tapabayan dat Symphony Rohani.

Kaningaw FM. Makanto ko dasa nga daw montok kinoristinan. Mga kanta kanan dito sa nang montok kalidasan. Ang paglumakan, mambasa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, barakatay no rezeki pinatahak no kumadahay. Om, inso duay kay no mantad tapoy naraka. No

pisanangan tembalot kiningaw FM. Yahay, tinimungan, wiri-wiri. O tumbayano po, agangaw ko mo na rimono na po. Sundong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan mo kinangaw sinlingda.

Bakal makinangaw, ababayan, simponi rohani. Manuang ababayan diti, pagiilangan at boros-boros kapangunsuban papagirat katumbayaan. Boros di sangulun kamantad kalifa. Itong pinaitasumak di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadaw, kakal kadad tulundit o sanong. Sakirah au kamanulid karatan niyampait karatan. Ang kadi Imam Malik, agaya na patadop nga irinah it manabandat ginawano. Amin sa makawagu hat baras pagihilangan na baras di Imam Ibnu Rajab, kadaw, kada mamusaraw dat au mangurah mamazay isa dosa di takara. Tu pamusarahan dat megal idinah it mangunsub dat patilambus mamazay dosa.

Tadaw may na tadaw ko limo pag-iilangan ko at pipiro ko sunungon dot tadaw ko limo. Tadaw ko limo tadaw it bobos o sunung dot id suwang sa minggu. Tadaw ko limo tadaw ibadah mingguan dot tulun Islam. Megal dito mo to itino kosiwatan dot kopi titimong om lagi kopi rumruba. Papagirot silaturahim. Om tadaw ko limo tadaw mustajab dot berdoa. Man tadilo anwa at kalabian diti lalabi po e pinawajib at solat Jumaat kumadiyolo. Mami iti panigisom iti ababayan Simfoni Rohani na tarau bayno. Kalansanan kanu tokaw kabarkatan iti tarau kolimo, iti nasid tohorino. Hinako po, assalamualaikum.

Ya bahai kakarai na pasuk ko pera mayon ginawalo no kawanan ra oro itu intoramit Malaysia. Mabal no kawanan da libong no kaningaw sa lora sesuwa mayam londom ika angulo la sunoro oro ng oparam talo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Kosan da libong no pensiangan na bawan sa lora sesuwa mayam londom angulo ra kula-kula intok. La sunoro oro ng oparam limo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Pasanda libong natenom solora susuap mai am londom ika angulo la sunora urung opor am talu suku talu nga opor am apat darja Celsius. Pasanda libong no tambunan solora susuap mai am londom ika angulo la sunora urung opor am talu suku talu nga opor am roda darja Celsius. Am pasanda libong nusuk solora susuap mai am londom ika angulo la sunoro ruang operam talo suku talo nga operam ruang darja Celsius. Hinong apin natutun ko ramayon babal ng kawanan ra oro hitu intero kapisan meteorology Malaysia.

7 mengatakan oro kebangsaan dan sawato ang urmato takau jalur gemilang ang togong takau repamagunan nara pasi sindanganan rumah agun pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk namun takau kayo norono tatandu ang atangkulan itakau memagun Indonesia magugurumat rondo guang togong takau repamagunan kabaluran ang sesuai raugama hulu adat ang kaulayan Indonesia madani kesejahteraan dinikmati kansel memperamayan

Ya bahagia ka kapin ko nang ramayon ang kinong ramora radio kinong FM ang nakinok mo yun. Ang pain ko nang antoy ramayon ang itarabilin maya na Facebook ang WhatsApp may. Ang pagkakareno, jam karo limang oparam sa ang aminitra may ang nakasukuta ka ni rakapaparan no kasalulaan rahu namurot ra oroh ito. Ang magkiasiaw sinolay rahu ika onsoy na ringom yun ito rako. Am sumunuh itu rangan intakan urangan ang karaja DJ Syukri ralum kasalulan rahuno Melayu santai petang am harmonika. Am rayu staka pangkininga rarimbai kini tak nurangan taka Safia rimbai na kita kala rimbai angison antangi rimbai intori molisikin am paparin nurimbai kini tak nurangan taka iiri. Na kita kala rimbai ribik lon sudin lango kurion. Amhina kita rakau DJ Zah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Paling kuanangan.